hanyane manshare tsuwa hanyane manshare mabathari bebo ga mari fraizile o nkemela sa go go ha bo so bana thadi sa maqeba ho ja nna ke ne ke bazela mothato wa pina le jwa le ke ne ke bazela mothato wa pina wa ha mo jara bona mono wa hare ba fuke bana ba sebela hanyane ba bile ba mphugaletse e ka ba tsaba mo ntshaba ga mahlong e ka ba tsaba mo ntshaba ga mahlong se khotetsane ho vanyame ho poloka diso le ngopane mphe mokiana ke la bana bela o bona le sela lena ke la ime falo ha ke sa bona le ditogo tsa ka hantle bo ga manjo ba dinga ka dikwa mona ba po se dola ba mba ga ke kuba ya mufuletsebe ba mba ga ke kuba ya mufuni ti sale ntana ke na go entela mokhuba se makareng ha ke tsedzela o thakanya tsa ke zempe kula phasiyo ke thwasitse go mo goma go mya le sielo.